0: Oh yes, we all love
1: ZMNet Radio, the listener's choice.
2: Josefo wa kanaka, kisone moyo wake mambo. Iane angaite sa Josefa, iane angaite sa iye. Zita rangu nilonzi baba Joseph Makani Kimanyeruke, ndiri pa Zimneti Radio.